anima so fo enye ma ma e fo mama yan sade e ye nyankopon atia na sa mi sa ori nyao ya no ori.

Amade na fa wo di nyina yema Awurade. Jumani atene. Nyanta ni mtia.

Awurade nuo wanya wode awode fo oh Jesus mini ati Moses enwuma edin kan no se na eka Jacob nko na obari mabi ne no babetin tamu di kodru adechie trani si oja na yere na dapade nyina ho kwatai awuade ni one pipe bo ani akomchene ni nyame asem ifirisa wo hunu se edia na dane soa enye dini ya na yedim pa aye nsisie ni na dadi ti woni awuade kwatentam na trani si otwan ni mo no awuade ye nyankopon se sane de yan okofuo ododuo Israel nti nyame ba ene da wutie me sa won so beto na won twen awurade won pai bom na samne akom jinmu a won so so awurade ba sa sawdin na wadin kuni.

kuni mdiye moja disi ton kuni nkuni mdiyo nkuni mdiye nkuni mwabre nina seye hoa tiasi ay oma susuma wode ama wana wata inuo wadi kuni mdiyo.